pika rugamte khutlangi phi waro na do ni ga step o sia pha phi up ya ki program yong e ki wo pher ta ni ga step na ni ga station ki yong e sia ba ha up ya ki khmat program he to wo man tu ka step ha ga ni ga por he por ru khat san minute dau yo e ya ki ruai e ngo le ne ki wo ang ki ki jaintia devotional song ki wo yo open up ep na ki nong ruai ki wo siao suk ki wo open siao suk ye jing mo jing par khat yong e ha ka ni ka step kau no ma wa emdor su chiang kam jo no ma roger su chiang kam jo no ma david the one sana hey porn ru so po san minute 1 dau yo e u ap ye ruai I wa yarap yi yo imen sen hey im hey lai lu ti yong e ha gu yo open up ep ye ruai wo pertuj jet ye kam ba ha wo der ruai no ma lengkit bai leng do pen bot wan hey por ru san pa minute dau yo ye klam chapang ka bay mariang yong e le ne ka program go onki our mother at program on environment ka jing klam chapang ke imlang ke yong ilane ko ongki hotspots of biodiversity wada klam do uma wan mi dei bor pasa hepor nyaw ji raw yo I ya ki yutip qm kam hepor nyaw san minute 1 daw yo I ya ka program kirwai phareng lane ki western music na ki nong ruai ki wada pau na ka leng kari hi waro kawi hepor nyaw le pau minute 1 daw yo ye ka program kirwai hindi ki wa chim ni ki film hindi ki wa snyaw suk ki open ki et yanga ye phi pen bot wan hepor prawa je daw yo so ni wa ka akashwani delhi ne benta ga khubor hektin hindi hepor pra khat san wan naga jo ik station ka akashwani delhi ne benta ga khubor hektin phareng hepor pra le pau minute 1 naga akashwani shillong nebenta ka khubor hekten ka north east news nebenta ka khubor hekten phareng he por phraso phawon daw yo I ya ka jing ye kalitiket ka jing ye klam halor ka phang wo uma roiling perto uma wadalai luti chibon ha ka jing lai luti yong o kamon wo chna wo panwan dor da ikhndaw wa ye kani ka kalitiket da palai do uma m thaba hey por khande wje wandaw yo ye ka program ko ongi ka live phone in program ko wa kinong app radio ye phiu app u call ye phiu contact ha ki number ki wa nagani ka station kyong I daw I chiben I por ko ye phiu request ya ki rwai ki wa to nag film hindi hey por khande le pa minute 1 daw ye so I wa ka akashwani mumbai ne banta ka vivid bharati service hey por rwj1 naka akashwani delhi ne benta ka khubor hektin phareng he por ar khat san wan dawi soi wa ka akashwani delhi ne benta ka khubor hektin hindi pan bot wan he por ar le pa minute 1 naka akashwani mumbai ne benta ka vivid bharati service he por san le pa minute 1 dawi chamani na ka ni ka akash na ka ni ka station yong I ka akashwani jwai ne benta ki program ki ubon yong ka station yong I gwadpan kre na ka ni ka station yong I.

te perloki tu toki arteli ki ruai ki wede ruai nega cho yong ma wan embor su chiang i ruai we pertuju to how jisu pen bot we ruai war pen thami nang ya pten jo ye gani ki program ki ruai engo ha gani ki step ko pen temi phi sei gi arteli ki ruai wede ruai nega cho yong ma roger su chiang i ruai nang kong we pertuju du hame pen bot se ruai war kelam hanga

tapalok itu tok ki artli ki ruai ki we tok wakanika step ki ruai engo ki we yo up na ga cho yong ma roger su chiang ki ruai we pertuju du hame pen bot we ruai wa ar kelam hanga ta ga ni ke por nang yai pen abi pi ga ni ke program ki ruai engo ga ni ke step ha go pen temi pi se yai vi ruai or wa ni ga cho yong ma david wan sana ki ruai we pertuju ler tap

Teriau ab ya gitu ki ruai nagi katukan ningut ki nong ruai kam jo we tui ruai kado ruai naga cho yong ma devi tuan senai ruai we pertuju ler tap tah gani ke step boy ke wi tuan ke program gani ke station ke yong i kete tok ko yo i ye wi ruai i we tok ba wo mentu ke sngi i ruai le wo yarab yi i wo yo jing modi ye jing perkat i yong i wo yarab yi i ruai we pertuj jit i kam wa ba wo ruai naga cho yong ma lengkit baik Lingdok.

7.9% yung isla pertay. Henry, chemiwa nangmi kisngi nangdo gi, wai hado ka uman kat ni, prapaw 7% na kini ka benta yung kini gile paun rutili ki hotspot, dedo dedam gi. Iwo mut wa, kini gile paun rutili ki biodiversity hotspot, de kentup ki kat ni do kam wa 8.7% dan hi ki benta hag isla pertay. Man ki ki thao chong thao sa ki karchan bam karchan di ya ki jai jing thong jing tep kam wa san phao percent ne jing thong ki ema prathai ro ga wi kam jo le kam wa so phao le percent yong ki sim ki do wa ki jai marat ki opher ko pher ki ema ni prathai ki wa khut kam tne wa ngi ki endemic species yegni ka kentin biodiversity hotspot kam do angat ne de jernang kong ka do new norman mayers we wa to uni to to bru wa e ye ka concept le ni ka jing par khat ko nang kong cha phang ye kam gini ki jai thao de pen mi u ye ki kot de pen mi u ye ki jing tho ki yong o house name che ja kan des pa pra pa pra de tho cha phang gi biodiversity hotspot ha ka ta ka kot ko e par tuin de environmentalist house name arjar de pen mi u le ye ki jing tho ki yong o ko par tuin hotspot earth biologically richest and most endangered terrestrial regions ha ka ta ka kot e ko bor yong ka science ko e ki par tuin ki kam ka nature uni umeyas da ongu hete por nang kong do chamu em kam chi phaw to li ki jaj khlo le ni ki jaj thao ki woman kam ki te ki biodiversity hotspot kini em gi ka jinglong go karpang ha kwa ki te ki jing tha go em go em ki mans khet ki ko mye cham je bitwan han rai do kam ki te don hi ki jaj thao he jo e por le man ga te ka thao ko wa em ha perdi yang ka jing ma wo do jaj na han rai kat wanang mi ki singi rang ba yang ka jing tho bnya yang ki start perkhat ki we to wa science kam ju le lang ba yong ka jing thop nya yong ka conservation international de chem wa dang em chu chu ki jai tha gi ye uman kam ki te gi biodiversity hotspot na ga chi pha to li de ku kam cha ar pha san to li we wa kat kam uman ka ni de yo ai kam le phan ru to li ki te ki biodiversity hotspot ha ni ka par thai m to wa ro ki tha ye gi uman kam te hen roi em gi kan don ki wa u ye u khut ye ki te gi jai tha woman ki biodiversity hotspot ka kendon ko nang kong to ki thau ki woman kam ki biodiversity hotspot to em ki la kaman kaman khat san spa jaj ki te ki jaj jing thung ki wo ye khot kam ki endemic vascular plants le ne ki jing thung ki woman du ka lai te thau ran hi de wom chami ki chekwi ki witwan ki thau yong ka prathai i wo ar wan i thau ye woman ka biodiversity hotspot lada ka te ka thau de do na ko kam wan nyau phau percent i thao chong thao sa yong gi te kimrat kimreng le ni gi jing thong jing tap iwo mot wa to em gi sedu kam wa le pha percent non hi nei wo jo em gi mun chwa he jo i por le yu ang wa to man gi kam wa ang ka tan ne ki wo em ha gi jing ma yong gi jing do jai le de khar o ni cha ki biodiversity hotspots ki em ha gi ri gi yong i kat kam ka IUCN red data list ne ki ta ki le pha ru t li ki thao ki wo ang gi biodiversity hotspots yong ga par thai sot li to kiwa em hagri india leni kiwi to kiwi sno waga khandaba yongri india na perdi gini le em do artli don hi go man thik na ki yongri india karwa artli wan to da pensapriang ki ha ki benta yong ka south east asia kini ki sot li to ka himalayan hotspot ka indo burma hotspot ka western ghat hotspot wa ka sundaland hotspot kini ka himalayan hotspot to ka thao ko kan thop ya ki lomba himalaya kan thop la yau lom wo jrong tam wo tip e kam lom everest kani ka thao da kan thop ko ya ki ri na do kari pakistan ki banta ki uchate yong kari pakistan ka nepal ka bhutan wa ka northwest kam jo le ka northeastern state yong kari india kani ka thao le da kan thop ko ya ki banta ki opher ko opher ki oman kam ki madan phlang ki khlo wa ki thao ku em ha ki benta ki uchajrong yong ki lom ki wa ki jingri jingdop yo phlang yo nem ki ubam ye ongam ki te ki meadows le ne ki thao bam phlang yong ki jingri jingdop kani ka himalayan hotspot da ong wa em ka ha ka kam wa chispa an ru phaw let li ki te ki endangered species le ne ki jaj marat ki em ha ka te ka jingma yong ka jingdo jaj na kini kan thop ki kam ki te ki moj khlo le ne ki wild asian water buffalo neto kandat woman one horn rhino kamju le kan thup ki le ye ki kam chi phaw hajar jaj ki te ki jaj jingthung ki wa na pur du yong ki ni le hajar chispa an ru phaw tli to ki wom chem hi wa chewan le hanrai du ha ni ka banta don hi

Nate wan how pa yon e ya kanika Indo Burma hotspot. Kanika taule mango kwa m chibon kite ki jet jingta ku m kinado ki jingtung jing tap kam jule kimurat kimreng. Ka Indo Burma hotspot to go mango headu nagita ki hotspot q m hakanika pertai. Ne perdiyong kite ile pound rutli ka to go headu wewa da kentup kwe ka area lani katao ku man hadu ar pauli lak nya pauli hajar square kilometer. Kiri kiwahab hagani ka Indo Burma hotspot dekan thup ki khajak yongri India dep ni Taiwan kiri Bangladesh kiri Burma leni ka Myanmar ka mutip ki agak ni ka Thailand ka Vietnam ka Laos ka Cambodia kamju le ki benta kiwa chhatri yong ka China kani ka Indo Burma hotspot kan thup kale ya ki benta kiwa jrong yong ki lom go pher go pher go em ha ka Southeast Asia kamju le ki road duriau yong ka Bay of Bengal ka Andaman Sea, ka Gulf of Thailand, kamju lawa ka South China Sea. Ha gani ka hotspot, chemiwa em chibon ki jaj jingtha ku em, kan thop ya ki jaj sim go pher ku em hadu kamwa 6000 lespa atli. Neite wan kiwi kiwit wan ki jaj din, kiwa kan thop ya ki tai ki wangi ki rhododendron, neite wan em ki jaj suntu ki hek ki man kam ki tegu ukhut ki ki raflesia, sevi le kani ka thau kan thup ka ya ki kinja pro le ne ki dakar ki man ki fresh water turtles ki wa ems khet ka jingma ka hado ka ta ka te ki wa jando jai du nei da wa jor re ka jing tong le ne ka jing panyap yi ki kam jo le ka jing do no yong ki thau chong thau sa yong ki kani ka western card one ka western card hotspot jo khodi ka le kam ka sahia dries hills kani kan thup ka ye ka thai ka ongi ka malabar plain lani ki road duriau ki wa chapang sepngi yongkri India wai wa khajak ki benta yongka Sri Lanka. Kat kam ka UNESCO, ka Western Card, to ka thao ku em lakaman kamon ya ki lespa ar phao santli ki te ki jaj jingthao wa em ki wa kanthup ya ki jingthung kamjo la ki marat ki sim ki do ki wa em sikhet ya ka te ka jingma. Ka Sri Lanka, du haka adon hi le de em kamo chispa so phao tali ki jaj jingthao ku em gu yew em hapo om kamjo la harong keo ki wangi ki amphibians ki wo chem do hai tai thao don hi wei wom chem chui chui kani ka banta yong kani ka western cats em gle ye ki te gu ongi ki fresh water fish le ni ki dakha ki wo em ha ki ki wom to ki go thang blo ki ni to ki jai dakha ki wa do hai tai don hi chem em ki kamo chispa so phao jai wei wom chem mi ki che ki wi tuan ki thao na lor nei te kani ka banta kan thup kle ya ki jai din ki wa corridor kam ki sandalwood em gele iki benta ki wa miet bha u thung sla cha ju khut gi gi kam gi selon ti nei te wan ki wa thau thung yik kin jamu sla cinnamon wei wa ki wi ki wan ki jai murat ki u pher ku pher ku corridor hado ka te ka te kani ka benta yong kani ka hotspot ka western ghat do ong le wa em go kam wa ar spa ar pa khun de te li ki te gi jai jing thung le pha wi te li ki kin ja murat ki u khut gi gi mammals khatsan jait kita ki kinja sim so phawle jait kita ki kinja amphibians ne ki jingtha gu yo em ho om wa rankeo san jait kita ki reptiles we chi jait kita ka jait de kha ki wa mans khet ki wa ems ke ka jingma ko khro wa ye gu do jait he wan wan por na lor ni ko khat do ko chame ko hotspot ko ye to wa kri India to ka Sundaland hotspot ko chame ki benta yong Southeast Asia kini kan thup ki yegi ri na do ri Thailand ka Malaysia ka Singapore ka Brunei wa ki witwan ki benta yong ka Indonesia hagani le chemi chi bon ki benta ki wo pher ko pher ki wo em yegi te ki jaj marat ki jing thung jing tep ki wo corridor do ka te ka te hnrei ki wo jen do jaj kani ka Sundaland hotspot house name arajar khatli the tip yeka kam go world biosphere reserve wo the ani namika da ka United Nation kini ki benta to ki wo MK hado ka te ka te ni bha ki biodiversity hotspot irap ki ile wo emi ye ka te ka jing em go mari biang wo bru wo murat kam jo le ki jing thong jing tap kar wo kam te MK usundong MK usumar ki hado ka te ka te ki sarkar ki wo pher ko pher di le ki upun mi ye ki jaj an ki wo pher ko pher kam jo le ki kanja organization le ni ki kunhun kremon sya bha di le ki u porchangkat we yemye yau sumar yau sundong ye kam kini ki thau khnang wa ki marat wa ki jingthong jingtep mta do ja ke lengba yong kini ka jingtep yong e ka biodiversity hotspot tip e wa e kam ki brule

0: mithai ubamo semen semen
1: oi pa uni mithai yong na than ma am to yong phi ha pen du na phi bam thiang
0: me ham batai ha wa kwa im sen o ubam ba yo tang wa bang ikte nam per
1: o bang bang ste pa mani yo ikijot wan dau sja u yo ikoy khia upura pen du na ikle

0: awan ite na tau wada story omo na po te chimi te dungun o de dungun dungi daga sne masi wo sun rai lo he mo sun rai he dungi te da pen kle lang wo ni kun dau kluj wo ni kun dau thuli ni kun dau thuli kam san kilo te ni kun dau kluj un chi kilo da pen kle lang gi ni de mix lang gi kam tu hab dung ha do wo da jem ha kam tu kam da kle ata te yu ho chnai te mun man da chna ha den wo da de ki dung pen jem kam te te mut chna pen chuwa pen wan dur wen ni mo yi ni chuwen te hab le slabi nukong te mut ka slabu lai te yu chna koil wen ni te pen wan dur ni gi ni chu yu chna wen ni gi te mut mana te bi gi chna kam tu wen hab tha di cha ga singi hab am ka mi ga singi le kam wa chi singi ra kam tu te mut la da biang ma ga singi te mut am ka ma re e gi chi singi yo cho on in a treven say you pun ye bi when in a treven ba o hap chna koili tem ye bi din a tre te mut hap tha di dai that yo hoy when cho on in a tre se te den wa de cho on in a tren le te mut yo bo on ki hap po yung wen da bi ki bo po yung wen te rap e ki gam tu kam chi sngi ro ta bem ka mi ki ni ki tul swen yo khor kam ki kin janar yo khor pun yilli e ni ki te mut man da dep ni te de por pni li la hap e hi biang gi hap o yung hi te yo rap e gi ka ma chi sngi ar sngi am tu te yo kur chod ni dong mo te nang kong kur chod ni dong mo to wa ar wan dong nop yo polisi ki utar chia gi dong nop ha te mut ha den wa de polisi ni ki te mut e biang hi ki hap o yung wan kam wa ar sngi hi am tu chuaw thang te man da yo do ra rap khiang gi am tu ni wa bo gi hap o yung hab sendang wan ki hajan tinwen suki suki chuao thang ki se
1: thang to mut na du was dang hiu chuna e ken na du was dang dung khandawi ha do man khchu mulum mala ka won por bam go ka won singi
0: ka por te artiao ro am tu ma de wachna ba yi khchu kam ba santli yi khchu to mut ya artiao le tiao da bam ba
1: da bam por ma kini ki khchu man chna bi kam tu ka won ja yi phi chna mo chong hai wa kwa ki nong thet mo chna phi
0: ha i te te chong hai wa kwa ki nong thet la da kwa ki nong thet du chna mut chong hai ki i yo chna ta mut i de ye bi u chna
1: mut chna bi phi won won ko dur te kat kam mo de chna phi he ki ni ki por gi snem gi de ki de gi ja chu go rap la yao go rap demand ki nong thet
0: a ye gi ni te mut ya ha po i ni nong po tha nyong i ti go la yao pha ti ni chu chet pu san ki wen
1: ok wen ma
0: ha te mut ki chu chat ja la rap la yao ki ni ni ki dang man nem tre mo te pun sum khon ki te jo nem kam ki ki tu la sa te je wo cha bar wen de ki wo bon de man ki ni ki ki khien ki khien nim to de ki he sa kam ki kitli ha ki kuri kitli ki ki jok ni kam tu
1: sa te na lor ki te kur kom chna ka te ur khana phi siang thu u yo pa teng yong kom chna u kai pa teng yong rim mo ho chna gi ni chu khan dau ta em hi gi jing sikai ne ki jing hi kai go yo phi ne gi chna sarkar hi wo kam nu chna gi ni chu khan dau
0: ha i jo yo hi gi te lem ba de wa yo i gi training mo da pha gi i e training ta jo yo i ka me gi te gi kan cha training
1: ta ta khachak wen kwa wo kun li wen ha ur kom ye yong phi wo pun im ye ne wo pun khlan chu chu gi ni ka traditional industry gi i le ne te ur kom chna chu khan dau yong rim gi yong i mo kat kam wa tip e phi de hikai phi le ye ku bon pha ki khru khlod ki ban bei kham ta mo ta kamon ha won kur kom palang phi ni khru khlod wo wan ha phi we dem te e si kai phi ki
0: ye gen ne mut ni kur kom palang ta kam te mo de wa pen yo ye ki mo ye gen ni ka sap ko da em kerpang na do kam ong mut ko da yo patte ni ta mut ken ni la man ka wi ka lat u pen yo ye ki de mba de wa penyoy ki ke tega lat ko lukti yo khud yo wer ki mo knang wa daga ni le man ye hi la de pen em kam ye hi im ja mo mba ge jing ger chan ni u plas kur khon ro ta mut kam ge te kur kom ta mut khud ye ki u boy ben ki u wan ye leng ba
1: yo wan sikai
0: wan sikai yo
1: ta hua khud pi ki wo e sikai kam ni ki ni kru khlut ni ki ni man be jo chim pi daga bai sikai ne hi kai bi pi kam tu ne
0: jam chim lai ne hua yo lamba de ki skim sarkar ko e training te mut ma de ong sikai te mon jam chim mut sikai free ba ye ki se
1: ha du kat te ka mo da ka won ngut an ta da yo pu e sikai bro
0: kat te man da poiles pa san pau so pa ngut ti
1: du de cha sikai te ki ni ko cha sikai man ki ner nai ba mon ki bi ki chnong di mo
0: em ni ki vitavan ki chnong le
1: te hi pa yong phi

0: kam kiwa yu ongwa da bon go de melin rei pi pen khai im biang pi ka dem te pen khlan biang pi ka dei wa khut pi chi bon gi khnro gi khlot ki man bei wo cha si kai gi kam chnak chu wo nang ye le le bha cha khmat o man le kam ga kam go ikhi ikre ko ye wo o man kam ga lat ko yo khi yo kre yo kam yo jam gi khnro khlot yo im step man go wi ta sa chi sin khu le chi bon ni ga por ko do ryong pi
1: tada yo abu snyao ya ka tu ka jingya phlu jingmot la ne ka jingya kali takit hakalor ka jingya klam mo ga kong roilin perto ka jingla lu ti yong ka kam ka nong pan wandur la ne ka nong chna ya ki chu kam wada snyao in tu la da man ka ko wi ka nuksa ko bha we sian su khnai phi ka ni to ka sin ko nang kong ko yo open up pan snyao ya phi ya ka jingla lu ti yong ga kong kam ka nong chna ka nong pan wan ka nong ringdur ya ki chu da ki khandao ta hagani ga por kar warang chai por tan ab ye vi sur yutem sakatu kan ni por yo pen kut ya kan ni ga program

Kanito ka Akashwani Jwai ka program ga wanchi piho chispa ivi ponyi vi megahertz FM ban. Palok ha ganiga por, da poa chaka vita wan ka program na ganiga station giyong iga teto ko yo I ya ka live phone in program ka waki parlok tharai bon na ki parlok yong iki wakalano ap radio da api ya kanika program na ki por chiki por. Ta ganiga por

kini to ka akashwani chowai to pro ro da itu irwai yong umama ding pasa irwai ve to you driver taxi ne biang ni poro pon kuno e ya ka ne ka program pa iPhone and request program ne pen ta ki rwai chentia heva ek breaker pang na pen ta yong phi ki per long ki tu ki per long ki va de ye chim ta ve e de va phone bi ha ki tu ki number ki ve e heva de yo phi open tem ye tu irwai va phi ko abu apps nya ba la ni yu ko apna bi ki lok ki jor yong phi ta de ki tu ki rwai the biang poro pangkunna ikani ka program ka program ka wanchpi na ka akashwani chowai

ta parlaw ni por yus chang sin doni ni ka program ki rwai ni film hindi ha ka ni ka program da wan ra hp ya ki ya ki rwai na ki film ki wo per he wa ka ta pin ta hp ya rwai ni ka film chodon na yar rwai vi patut ki kasar vi rwai va arbat no i vi patut ki zindagi tani abi ni ki atli ki rwai na ka film chodon na yar

Da gitu ki art li ki wai yong uma kamai war wai ve protect udu ki spa mer ve wai ar ha kapali us jar nang li ne bieng poro pung kuno iya ka program ki wai tan re ka program ko wan chpi na ka akashwani jo wai.

Hani to ka akash van ni joy to lo ro hani por yo an right hp ko vit van ko program yo mun to men ka te to ko program ki roi jain tia ha ka chuk wa ni ha ka ni ko program no an right hp ya ki roi na ka cho yo ma bot ki war I roi ve to ju chingai na pha bot se roi wa ar tu chkil man tani abi ki ni ki art li ki roi yong uma bot ki war

Okay, tentu to ki artli ki rwai na kach o yong mali u ling do rwai ve pato yu phalang we rwai wa ar um ye batai tere ki tu ki rwai na biang i por pung kun no ye ka program ki rwai chain tia ka chuk wa kat ni ka program ka wan chhi na ka akashwani jo wai